0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụbụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ, ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọ banye ego ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ọ ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Wazobia
3: 93.7 FM.
2: Your mouth station.

0: nsogbu birila.
1: A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu.